kan ngai thak ta kha kalom chin ti la ania aron rem tu ti kha darlon question sai pol ani kan ngai thak le tur hi pathian mangai na ti la ania ramnu note question sai pol ten an remang

Pathian mga inaraw po iya ti laron rem tu ti karam nun not ko shen sai pol en niya kan lang ikak le tur hi raw po inaram ti la darlon ko shen sai pol ti remani.

Mitui a hulang te la ron se tu kha Rebecca Manal pe ki sailo ani atuna hian akaswani aizol atingin kalungdum hun kan mang me ka pathian fakna la kan ngai tha ani kan hlangai thak le tur hi chu tlanga chuan ti la aral ram chana sak ani ilongai thlang o

kan lang ay chakta ka chutlang a chuan ti hla ania aron se tu kha arel ram chana ani kan programming ngai chak min ngai thak sak tu ten fia taka in lo ngai thak the kan be se ya tin YouTube channel la changa lo ngai thatu tele All India Radio Aizawl Facebook page changa min lo ngai thak pa min lo thir tu te po in hun thata kin man the nan du sak na kan han hlan le chuwa tu na kalung dum hun hi darsari le minit som ni pasari theng kan run mang don ani chumi zo a chuanin he fakna te kan run ti chuwa kan chan chan chin thar kha kan ngai thak chun som don ani kan hlangai thak le tur hi damlai tuipuya ka thara wa wak wai ti hlaniya lerum ruati na ron sa ang

kan ngai thak ta kha dam lai tui puya ka thara wa wa vai ti hlani ya ron sa thu khalel rim ruati ani tu na kan hlang ngai thak tu ri hei ni china khang ka ron sei to a christian labu ani ya hlui lam pang ani sap la atanga le lin ani ya ram hla taka chuanin ti hlalal du ma chat chuak sakani he la hi amoi ka ti ya athu kanala athu ti han ka lung len tlatani chu ilo ngai thlang u

Lal du amachak chuak hla sakan ngai thlak tak kha ram hla taka chuanin ti hla ni kan hla ngai thlak le tur hi RTC lal du omin min ngai damang che ti hla sakani RTC lal du omi hi sai thiam kati e mem maya.

min ngai da mang che ti la ron se tu kha RTC lel du omi ani tu na hian All India Radio Aizawl si suna tingin kalung dum huna pathian fakna la kan ngai thame ka ni kan hlangai thak le tur hi helaya announcer a duty chin kan tho pui nu kan chian nu zai thiam em em mai it's lel rim ruat ti sai karon play dona moi to berin ti la ron se donani

Hei hi, akas mani ai zol ani. Tu na hian dariat le. Minit somli ani ya. Ram ngai sa kan ngai thadon ani ton chuma lo zai tur te hi. El hung chung i pachuaw. Sidin thang le Debora fam hoi te ani ya. Kan thang ai thlam sak ber tur hi. Lel hung chung i pachuaw sak. O zoram ka mangai che ti hlani.

chang rua lang u te na ron se tu kha debora fam hoi te ania lal hung chung i pachua win rin om na le dik na mangin te la sakan ngai thang.

à chuan rimoi tum srenda tum kan lo ngai thlanga aron tum tu tur chu bai sui ha ani kan ngai thlang sak ber tur chu sok boy ani

luna kang ni thak ta kha tharau thiang hlim ti la ni aron rem tu te kha dalon pastor bia zai pol te an ni tuna chuan tiam chin lam pan ti la kan ngai thlanga thing sai baptist pastor bia zai pol ten an ron remang

0: Tunchum dan le shei kanun ki baat di huna chuan thu chini kan ngai thlanga kan ngai thlak masak tur hi civil case le criminal case dang lam na ti thu kan ngai thlanga he thu soi tur hian janilal engmoi a to chong advocate republican min hun aron mangdon ani
1: kan ngai thlak tak ang khan tu truma kan soi tur hi civil le criminal case dang lam na chung chang ani a he kan chianga akota hianin thupui lian tak tak pani in a then thein ka sia a chungte chu civil case kan ti le criminal case kan ti te ani a thilin anglo deu nima sela te judge te kan ti cha chun magistrate kan ti cha chun judge te kan ti a ani ho po hianin criminal case an khoi chuanin magistrate ani na ang ten an khoya tin civil case an khoi chuan judge ani na ang te poin an khoyani amaro chu entina special court anga te chuanin e tikhari alo danglam le theita district judge te kan tita session court te kan ti mo session judge te kan ti ni katiang kanin mi pakhat kanin criminal a khoyin magistrate ni na ang tena khoya tin civil case a khoy kanin judge ni na ang te pon a khoyani a case zir kanin a minga kha adanglam ve thin ti na ni chu amasa in civil case chung chang hian soi taila hei civil case kan ti chu ramboi chung chang te mo ko ta karen khin ang chi tin ro in chu te tin labor in thi na ti te khang ang chi zong zong kha civil case kan ti chu ani ta ni a toi zong in soi taila civil case a chuan in police te kha in ro lem lo excise te po in ro lem lo tin a chak lo zok tan po jail zuk dam te kha omlem lo ni ya pa nga ya chuan ama ro chu criminal case a ve thung chuan in khatiang khan no he jail tam te oma chu chu kan la soi chho tur ngai tai la tro me te chuan in civil case kan ti a chuan in anti non labor chung chang e mo ram ri boy chung chang a te mo a tu te ne mo kan lo in te thiam lo ta a kha nga khan in ko ta thu boy kan han the lu ta ni chu chu filing of a case kan ti ta case kha ko ta khan kan the lu ti na ni ti chu rin ukil kal tlang ten kan han the lu ta a achan chu etia han ti ukil tel khir kha ngai lo ni in person te po kan ti ama se ukil tel lo jon til ka boi kha ke me mani ro rel the lo thuk ani a dan khan kal mang te te te ti dan phung te kha ani ni judiciary system kan ti kha fel fai ta ka um la ta wang khan in dudu huna dudu saingut kha thei lo ani tikharin asoi hun bik te te oma then chu zia kringo ta inchan hun te omo wang kharin dan lampang zir ve lo tan emo dar shemi ni lo tan chonin thil poi thak tak thil thei lo thuk ani ti kha kan soi masale du ni ti chonin echira kan soi ang kharin civil case a chon thu boy kan han the lu ta ni tu te mukha karan king tel ta a ile lama khan an om ta ni chon kan mi khin te kha a copy pek vengi ngi khan ngai ni ya copy kha e athu boy thelu tu te kharin kan pek ve nga ya ta chuan court order ne te kan pita a e ko ta changa ko na kan ti te kha e ko ta changina chuok thin ta ni ta chuan court khanin a chu tiang ka tiang chuan a thu boy ron thelu ni a soi du in a yem chana thelu hun ani e written statement ron thelu vero u written objection ron thelu vero u ti in kan vakhina te kha an thiam thu soina huna kha an pechin ta ni ti chuanin e anni khanin a ko ta ten roin la na ani lo pu in le kha anan mu khan ukil tem be ve vata ti chuanin ko ta khanin an chana khan ron thelu ve chin ta ni mo ama sabira chon thu boy kan thelu ta chu thu boy chu kot khan a kan thelu ang ang khana ngai tu hal ngot lo lela min nge soi duan nei ti kha zot nge nge chin ni ti chuanin e a chana an thelu ve huna khanin kot khanin an en ta ti chuanin kha thu boy a khan enge ngai tu ber tur ti kha om chin ta ni chu chu framing of issues kan ti ta e enge kha thila khan kha thu boy a khan a isu ber enge kan ngai tu tur ber ti kha a point fil fai tak khanin a thu boy zir khanin point li point nga poni theini 1 2 3 ten kan pe pak a b c ti ten mo pakhat pani pathum ti ten an pe chin ta ni thu boy in chu kha enge ni amumal thezo na turin lom ni lom thumai mo lom li lom nga lom som lai te poin thei athu boi jirin khang kha ananda da thap thap ani chuan khami zu zui khan khami isu kan ti zu zui kharin evidence ha kan la thin ta ni mo evidence kan ti chu thu se tu te kan shuai ta ni a the lu tu te lam pang kharin thu se tu an shuai a kan thu the lu hi anem het thei tu tur thu se tu kan nei ye antita khang te kha ko ta an shuai ta ni ta chuan ko ta kharin khang ang thu se tu te thu soi kha i le lam pang ukil te kharin an lo thu kha no zo fie ve le thin ta ni cross examination kan te tu chu cross examination hi apoimo e me mani tin ko ta thlu na siam na tur po yan in chu chu apoimo lu tu ka achan chu atlang puin thu se tu te chu ki ma ni lam chang lo kha chu thu se tu kan shoi ngai lo ni thu se tu te kha bible poina hu e me me chu again thu se tu der te kha om ve the ya ni ya khang te kha e thu bua yan in chu tiang kha tiang chu min soi sak don ni ti in kan lam chang te kha ei kan khom ve the ni mo chu in thu rolim dot te po kha soi ve the ni te chu khang ang chi te kan dot an soi le soi lo va so chu na hun tur mo an thu soi kha i a nem nge na hun tur mo an thu soi kha dik lo ni ti proof the na hun ta kha rin cross examination ka man chin ani ta chu cross examination kan ti chu thu se tu te kha ko dan rong kala chu chu le lam kilin thu no zor fia mo ta chu an zo nu a kha rin he ta thu boy anwa anwa khinate hi ditiang anwa khinate lampang khanin thu se tu te ar shoi vele ngar ngara chu chu le lampang ukilin thun do zo fia vele ta ni ta chon thu se tu zong zong karan shoi zo ve ka khanin argument te kan tia chu chu khang ang kan thu soi khai khom na ni ber chu khang ang khan a enge ni ka kesa khan kan thil mu chu mo ka kesa khan enge kan tran mun chung chang kha tikharin kan soi thin ta ni chuan chumi aso huna chuanin kot khanin thutluk na asiam thin ani chu chu e kota kan kalphung ani mo ta chuanin kan soi le du chu e achak zok le chak lo zok kha anom thin ta ni mo kha kan thiu in chu khanin achang chuanin a thati anga kotin thu se tu te thu soi le documents om ang ang kan thelu kan thu thelu te an en tu khan a hi chu a thutlinga kangai lo ve ti in kha ke sa kha ti top thia ani lo po in a thu se tu te thu soi atang le document atang han en fang fang in a the lu tu hi thiam zo ka ni e ti ang te kha ren thutlu na asiam chin ta ni ta chorin khami e ko ta thutlu na kha kan lung oi lo ani chor high court ta te po appeal the ni a tam tak appeal hi kala high court thutluk na kha kanalung oilo ni chu supreme court ta te pura kal sel the ni chuan chuan etlaya enge ni case ka to bring out lo ni a chunga khan la kal zel zel the ti ta ni chu chu chu du tok tai la hura tlem vangin criminal kan lu tang criminal case a chuan in e sarkar dan bo chiate en dinan ruk ruk chung chang ni mo tual tha te pong sual te tin smuggling lampang te tin dam doi chung chang te khati ang chi zong zong kha criminal case chu ani ta ni chu khang kha chu sarkar dan bo chia an ni awang khanin e khang ang chi te kha chu engani ashan pa ukilla khang ai lo ni government advocate kan ti e ho kha mo app kan ti assistant public prosecutor te public prosecutor additional public prosecutor kan ti ho kha an om sa ta ni sarkar ukil ho kha chon anni khan in khang ang chi kha an boi pui thin ta ni om je bira chon fir ten lu ta ta chon en thil su tia pu kha an man ta a ta chon je la ten tang ta a e chon in bail ten dil ta mo ti khan an mi man te kha enge ni avaman tu te police mo excise te mo khati anga lo boi pui tu te kha chu sarkar ukil te kha ni thin ta ni ta chon in zel tang te ti mayang thil ti suala pu te kha kha khan ukil an nei vengi kha ngai ta ni ta chuan khang ho te kha ukil te kha khati anga an lo la theilo ani kha chuan legal aid council kan ti te defense council kan ti te an omani e china khan an le de lo kila civil case out te po khanin ukil roina nei lo an om chuan ukil tel lo khanin thil ti kha boi thlak si wangin e ami legal aid council kan ti te khang kha kotin alo pe ve china ani lo point an deal the ni thu boi ne te khan chung ta chu sarkar ukil kan ti ele government advocate mo pp kan ti public prosecutor le anwai mi te ne khan ain anglo legal aid council kan ti te defense council kan ti te hi chu mo kha kha an sanga ni ti kha she ta ngai ni te chuanin an mi mara te khan bail te an deal ta a chumi nuwa a belin an chuak te an chuak lo the boka charge sheet kha police lam pangemo katian kana chui tu ten abitu khun chu oma ani somruk ani mo ni som kwa te poni theya katian karin khami chung karin aran chui wang char char ta an thu soi an thil chui akha ko dan ron thelu ta chu chu char sheet kan ti ta ni chuan char sheet aran thelu nuwa khanin khang ang zong zong akha consideration of charge and tia ta chuan in prima facie te kan tia kha an thu buai a chui tu te police lamina e an chui a khan a thutling o mem ti te an charge section te hi ain milem ti te kha ko tin an no en le chin ta ni chutia anga thu buai ngai to tlak nia ko tin a mu chuan thu she tu te evidence te kha kan la chin ta ni chu chu atir lama chuan ami prosecution lampang aman tu te lampang police lampang khan mo an thu se tu ne ang ang te kan shoi ta a antinan caesar witness kan ti te poni the ya case io te chuan ati ang ange ni thu se tu ho kha iti me ti ang aron shoi the ni antinan he fsl kan ti te po forensic expert te poni the ya tin ange ni an khatilai tuol thana mo khatilai vela thil theng lo mu tu te po kha ani theini kha kha an thil mu dang kha anan ko tan ron shoya chu chu heta accuse kan ti thil ti suala pu ukil te kha rin thu no zot vele ta chu ta anan ti zo kha rin 313 kan ti chu chu eta thil ti suala pu kha ko tin alo zot vele chin ta ni a in sui fia na huna kha pek ve chin ani ta ni 313 statement kan ti poi mo em ta ni chon kha ta kha rin etiang hian pu ini a ta chon enge soi du inei mo ina chang hian a dam doi an man ni inan pu chia adikem enge soi du inei ti te chon thu se tu inei angem enge soi du shim shim ne emi chung chang a yan ti te khan zo ta ta chon adu thalin kha an man a khan in ain soi fia ve the ni mo hemin pu na hian in dot ani e hemin pu na hian in kafi limani te po ati the ni ti khan athiam tu soi na hun khan pe thin ta ta chuan ani khan tu se tu ani chuan chuan tu se tu te chu shuai ve the ya ko ta kha kha adik na chan vo ni a i shuai ve the long in ti kha arem lo ni adik na chan vo ni mio wangin ta chuan tu se tu te an shuai a tu chu sarkar ki lam pang khan an thu no zo ve le a ka tian ti vek nu a khan in eta civil case ang tho khan in khang ang tu se tu te tu soi le ko ta kan le kha the lu kan documents te e en chung khan in e he tlai ami magistrate mo a special judge kan ti te kham khan in thutluk na an siam thim ta a enga chuan zel tan te mo poisa choi te mo khatiang kha ani thim ta ni chung chu akal dan tlang pui ni a civil ang tho khan in khata khan case ka top chung lova tu chon appeal le zel the ni high court ta te supreme court ta te po ka zel the ni ti kha ekaran soi the tlang pui chu ni sira khuna tam lo wangin he hi soi tur tam tak po oma kha kha tlang pui tak me me ni ti kha ek at shadow nia rim chang ni chuan hun da te po kana soi le zel tur inga yang tu ta tan chuan in kha kha ni sila kalo me
0: kan ngai thak tak kha civil case le criminal case danglam na ti ni a hunrun mang tu kha janilal engmoi to chong advocate republic veng ami ani ole tuna chuan indian criminal law chungchang kan ngai thavelenga he thu soi tur hian lalwat fela advocate in hunarun mangdon ani
2: kamhung chu da ba fela ni ya indian criminal law chungchang karon soi don ani ama sa in criminal law kan ti chuan dan bo chhen na emo mi pui poi khoi na ti in soi tai la kan soi solom luve in india ma hian criminal law chungchang a hian tunma chuan criminal procedure code crpc ti hi man thin ania amai ro chu july ni khat sang hi som ni pali atang khan crpc chu bnss ti kha kalo ni ta a tin asham na dan penal code kan ti mai thin po bns ti thlak ani ta boka BNSS noya hian thil tisual tu te semna dan thar ron chop chua niin hei hi community service ti ania poi khoina lian tham lutuk ni lova thil tisual tu te semna na man thei ania entir nan min poisa ru ru thu buaya emo lo man ta se athil ru ka khacheng sanga aya tamlo ani chuan ko jail tan kher lung in tan kher ngai luvin community service mang hian jatsin adu ni chuan a hrem theia heta hian mipui van tlang ta na thil poimo mun poimo ang chi te entinan bazar ang chi te phia fai emo bol ho chal fai emo ti tirin zel lung in tang kher lovin hrem na hi a pe thei ani tin hei mei ba ka hian amma dan crpc a kan hmu thin hrem na sang sang thi tura hrem na dan death penalty kan ti te dam chung lung in tan tir imprisonment for life kan ti te le rei tak lung in tan tir mo poisa choi ti ra hrem theina ti theng in he dan noi a hian ala uma ti chuan he dan ina a soi offense sang sang te le a hrem theina dan te han soi do ni la ama sobera tual thana chung chang murder chung chang hi saidon ta ila tual thana chung chang hi he dan noi a hian poi khoina lian tham ber pola ngai ania section zale pathum na bns chuan midang thi na thlen emo tum reng wanga midang thi na thlen emo tha ngei tu ma hliam na tak in tur ti rang chi zong zong hi section 103 noi a chuan murder tual thana vek ani aron ti a tin dan hian tual thana hi dan bo chhiat na serious bel pola ngai ania a chan chu hei hi right to life article 21 kan constitution ina min pek bo chhiat na ani wang ani tin bns noya hian tual that te chu khitura shem emo dam chhung lung in tan le poisa choi tir thei ani tin tum reng wang ni lova midang thi na thlen emo tual tha na kan ti mei kalpe bu homi sai chung chang hian soi don ta ila heta poi mo em em chu tum reng wang ni lo ti hi ania mi in ti pal thil thu in tual lo that palin midang thi na lo khen pal theia murder case or tir dona intention bad intention om che si lo alo ni chuan kalpe bu homi sai ani theia heta hian thil disual tu mental state aril ruput mang atil disual hun laia aril ruput mang kha apoi mo hle ani a hrem na po murder kan ti ai chuan claim an episode kan ni a dam chung lung in tan tir mo kum nga tanga kum som thleng lung in tan tir thei ani a tin a hrem na nat zong nat thei zong hi poi khoi tu ril ruput manga thui tak ain hat bok ani ti chuan section somruk le pangana pong sual rape chung chang ke han soi tel ta ira pong sual chung chang hi india ram dan noya chuan offense lian tak angai ani a hrem na po na tak ani section somruk le pangana bns chuan pong sual rape chung chang chu ron soi fe in mi pa tu po in me chadu lo chung emo a phal na la lova mi pat me chien na man lui pui ani chuan section somruk le panga na chuan pong sual ani aron tia hetiam zonga poi khoi an lo om ani chuan kum som ai rei lo atanga dam chhung lungin tan thei na le poisa choi ti manga hrem thei an ni tin section zathum le pathum na bns chuan thef chung chang ruk ruk na chung chang ron soin mi tu po ane tu te shriat lova movable property alo la a ane tu te phal na tel lova alo la ani chuan ruk ruk ani ti na ron soya bns section zathum pathum na noya hian kum thum kheng lungin tan tira fine tir thei ani aron tia tin repeat offender thil ti sual ngai ti sual non ani phei chuan kum khat atanga kum nga thleng emo fine ti remo a pania hrem thei ani aron ti boka ama ro chu heta hian first time petty theft entir nan mi in cheng sang nga man hu emo ai tlem property engemawni alo ru ani chuan a voi khatna alo ni bawk chuan community service a hma kan sawi tawh ang hmanga hrem theih ani a lung in tang kher lovin mipui tana thil tha titura hrem theih ani tin he dan hnuaiah vek hian naupang tu pawh an nu leh pa emaw an pi leh pu an mahni enkawl tu te an guardian te hriat lova emaw phalna la lova lo hruai bo an awm ani chuan he dan section zan sawmthum leh pasarihna hnuaiah hian kum sarih thleng lungin tan tir leh poisa chawia hrem theih an ni a rawn ti bawk a tin inbumna chungchangah hian he dan hnuai section zathum sawm pariatna chuan mi tu pawhin mi tu pawh a bum emaw inbumna hmanga a thil neih ro hlu a chhuhsak emaw a nih chuan he dan hnuaiah hian kum thum thleng lungin tan tir leh poisa chawi tir emaw a pahnih a hrem theih a ni a rawn ti bawk a tin mitin hi dan hnuaiah chuan eng ang mi pawh nila mi za awm vek kan ni a amairaw chu mi tu emaw niin kan za awmna tibawr bang zawng in tawngka emaw thu ziak emaw chhinchhiahna hmangin emaw kan za awmna alo tibawr bang a ni chuan he dan BNS hnuai section zali sawmkua pakua leh zangana ah chuan kum hnih thleng lungin tan tir leh poisa chawia hrem theih a ni a rawn ti a tin section za sawm pangana ah hian mi tu pawhin tumreng vangin midang an taksa na tura siam emaw na in siam sak ang chi hrim hrim hi phal lo a ni a hetia nga ti an awm a ni chuan he dan hnuaiah hian kum khat thleng lung in tan tir leh cheng sin khat chawi tir emaw a pahnih hmanga hrem kawp thei a ni a rawn ti bawk a tin section za sawm pasarihna chuan midang taksa na taka siam en tir nan taksa pengin leh thlak sak emaw mitin ti del sak emaw bengonga in siam leh nunna tana hlo um khopa liam in tor tir ang chi zong zong te chu ron soin hetia nga ti an lo awm ani chuan kum som chhung lung in tan tir emaw dam chhung lung in tan tir leh poisa choi tira hrem theih an ni a rawn ti a tin mihring in vo chung changa po he dan section zathum som nga pakhat na hnuaiah hian kum som chhung lung in tan tir emaw dam chhung lung in tan tir leh poisa choi tir hmanga hrem theih an ni a rawn ti bawk a tichuan BNSS nuaya offense thar an rawn dah te han thlir ho leh lockdown ila pakhat na chuan mop lin ching ti ani a hei hi section za pathum na le za pali na a ron zia lan ni in mi panga aya tam tual thi na tam le hnam in ti buai na wang emo chi le chi in thlir na wang emo a mi panga aya tam tual thi na khen tir tu te chu death penalty emo dam chhung lung in tan tir thei ani a ron ti a tin mi tu po in ruk ruk na emo kidnapping emo sumlak lutum na awanga a huai khot a organize ani chuan he dan section za som pakhat na hnuaiah hian death penalty emo dam chhung lung in tan tir thei bawk an ni tin ruk ruk na dang pickpocketing kan ti ang chi te a hu hova ruk ruk kan ti ang chi te hetiang a theng ani chuan chutiang thil ti sual tu te chu kum khat atanga kum sari thleng le poisa choya hrem thei an ni a rawn ti bawk a tin section za som pariat na chuan helpol sum manga lo tan pui emaw an awm ani chuan chutiang lo ti tu chu dam chhung lungin tan tir a hrem thei ani a rawn ti bawk a tin section som ruk pakua na chuan mi pat mei chiat na man pui du wanga na in pek tiam emo in nei puya in tiam emo an om ani chuan kum som thleng lung in tan tir le poisa choya hrem thei ani a ron tia tin section som kua panga na chuan no pang laka no pang kum ting lo laka nun rong taka chetna a om ani chuan chutianga ti tu chu kumthum thleng lungin tan tir leh paisa choia hrem theih an ni rawn ti bawk a ni. A tawp nan dan hi mihring te tana siam a ni a, eng dan pawh ni se a benefits chu society mipui te kan ni. Chuwangin eng dan pawh ni se mipui tana zawm tura siam a ni vangin dan zawm that hi khua leh tui thanina a ni.
0: Kan ngei thlak tak kha Indian criminal law tini a hunon mangtu kha lalwat fela advocate ani ale chute jong chu don chum dan le shai kanun ki bat ti hun kan man hau the te lo ni le ta akashwani aizol changa puan chwa ani.

tuna kan thak ta kha ka phu lo chiti hla nia sirin sang pui sak ani lenatlang adang ti hla kan ngai thlanga warthan jaw na ron sang

tuna kan ithak ta kha lena tlang adang ti hla ania an sa tu kha var than zawa ani sirin sang puin ka phulo che ti hla sak ilangai thlang o

0: tuna kan ngai thak ta ka kol khozai lania aron sa tu de ka zol sei mu bi unit te ani kamun culture club te na zaver thunga dar zo zai aron sang
1: dar zo zai salam

0: 땅땅 허여 이상.
1: Tu dah kan tak tak ka. No mang zai ni ya, ron satu de kara si veng bran suem zai pol te ani tsu tison satu ntu ma pi pu zai la. Kang mun kacar klap te ra si veng we me zai pol te le zo si em u pi unit te. Sakang ngai tak te de tsu ni ya. Aka so ni izola trong a ti tsu ani. Hei ka so ni izola ni. Dar kat le minit som li ni ya tu na tsu an tradun hun kan mang do na. Tun tum chutun huna rangel kan langai thlama sak ber tur hi Parizun tilhania vanaruatin naron sang.

0: tui fin tui ata sanga chunga te chung le sanga chunga te thil nung le bok wa ka kal zong zong chunga te thu nei bok ro u ti kha kan bible thu chuak ani bok sia ain hoi lo tariu mai a
1: Patiyanin, mishing te chunga thunay na min pek. Thin siyam dang te chunga thunay na. Kan man su la wangin. Hei kan jen na kove la. Nung cha tam tak chu. Mu tur. Poom to lo va. An bau ra zau to. Ani hi. Scientist pakat. Isaac Asimov chuan. Lei lung pian ti ra chunga. Nung cha lo om to zong zong. Za som kwa te chu an ti zau vek to ti dan lo su ya. Heng vang te hien. Ah. Kan nun da nin kuang rual ta lau lu tu ki kan chiat pha ni te pon kan sia ka ti
0: pathian hian a thil siam nung cha te hi khovel om mai mai tu ren a siam no wa thil siam dang te ne nei ding ton ve tu ren a siam jo ka ni khovel a thil nung hian ba hi ama mai chuan adam khu chuak thei lo wang pathian thil siam jing a lu ber mishing te po hi thil siam dang te tel lo chuan kan dam khu chuak thei lo wang mishing te le nong cha te hi in ring ton vek tu ra siam kan nia nong cha te po thil siam dang te tel lo chu nan nong thei lo wa an in ring ton vek zo ka ni a science tong kam ta ka ecosystem an vo te hi a lo ri lung mai
1: ya he ti ren ring ton vek tu kan ni la hian kan ve la nong cha te le ram ngo te na sa ta ka kan ti che re wa hian kan pa ba ki adu om lo le in ka sia India Ram President Louis APJ Abdul Kalam Chuan Kum Sang Hi Sum Sariya Khuve Lom Da Tura Asia Na Later India 2007 Chuan Washington Kan Chen Na Ram Ngo Kan Ti Chere Me Ka Vang Har Sa Na Kan Tok Na Sa Tu Sia Lau Ta Lang Di Tok Me Mo Chu Si Nga Chuan Tui Lam Har Sa Na Hi Na Me Lau In Kan Tok Tu Thu Te Chu Ma Vang Na Na Chalau Tak Tak Kan Tuar Tu Thu Te Lau Ta Lang A mi kum som nga u papo kum som riat panga phelan put to tu thu te mo an lo ngoi to kim khop mai a mi sing dam bai chu han chaw rual po kum som thu panga chu ani to mai a kho kheng na sa tak a khen to tu thu te ta lang a mi sing te chong an dam khu chu na kan be ngai to don nia rin thu te po kha a soi lang bo ka chu ti hu na chuan bo ruak thien him hip tu kan mu tok to don lo wangin sorkarin bawruak hi tu te se mangai tonga tin ramchen khada son tuya wan to wangin police sen lui tuyen ven te angai to don boka kan fa te chuan ka pai na ti ne tuya om lo ti chu ni so na lo ni to don na ni chu tu na ngai po hian kan fa ten tuin tur lein su man se to ni hi
0: adi che are nga ni kho pu ya ta pei khu chuanin a tui hi en dai nok to lo tui choi motor kalbut wo tu dikwa ni ain dai seng chuang lau ni mel
1: ya tui choi motor le su pe zu zu to mai ni
2: hey ti pu hi in ro le
1: ye va tui don ve
0: ani i rang mea ya kan tu kan la kan soi chu zom le tai la tu nang se la khovel kan kal chowa kan chen dar ngo le lung cha te kan ti chere je la ni chuan kum za lom le tu ra chuan mizoram nge po hi chena tla kan i tolo mai ang tiwa lom ve mo scientist ta chuan kan chena kho ve la bo ro khian kum tinil lum lama pan je ni dan soya kum som kal yam le tura phe chuan nas ta kin bo ro khian lum lama pan don ni nan soya avara kha don ve ta hi kalo ti china
2: oi ka ngai dan kalo sei ve mai mai ram ngo ti chreu hi sima hun to e mai ka ve na re to ngo tha kan nei tlem to lu to ka ram ha so na ta na mulak na reng reng a po ram ngo ti che tlem the ang ber ruwa man na sia man ya ka du ni ke chu a pui mon ya
0: ni e ram chang kang zo ka chon ram ngo le nu cha te hum hal hi om se nei ka ken sum na ran mang to thing le mau nim le ram hu la chang a siam chu man do sang sang le dam doi te an lo pui e e mani ek tur ji ma chang sum kan hai lu that the nan kan biodiversity that tak a kan hum hal atula biodiversity manga ma son na kan nei tampo le kan ram su nga mer the jok ten kan chorin kan chang kai pui na se do na ni ti che chiang rang mai
1: ya poi mo bernia ka she chu ko vela cheng bising ten min hual vel tu bo ruak tui leilung che zua ze hi ngai tha lawa ven him le siam chat lama hian kan har thar hi tulin ka sha thil lung tin je ten en hian ko vel mun khata cheng za kan ni in ma ko thu mun nei kan nia ei hi apoi mo ka ti kho mai
2: kan nun dan le kan khoi kan thlak lo chuan har sat ni hlir in min hmak don ani hi tui kan kham lo tol tol mai le nga na a topin na bol lo tul tul bok si sum chu om ma se a tui kan in dai lo tol tol thawang kan phun na sa zwalanga eng sarkar po lo piang ma se kham khop min lui tur an nei chuang lawang tui for khat man hi ato zia shu chuak tharla ren na chang ti hi kan shweng lung lu sen mi ai na lua tui kep lung ai na mata tang jok sia kan ram kan nam kan chung kwa le kan shi se la chu tui thiang lim phim ka ka in khat ti shain kan tui na te hi ke pui sa ho ta ka kan hau kan hawa kan hum halangai to ni hi
0: ni e mizoram hitlang ram chang chetak mol oi tak le kham te tamna ro tui tlak tamna ni si ani awangin aram hum hal nga tak hum hal ram chia le chet na min then tu ol sam takania kan ram le lung ang khovel mun dang om an en kol uluk lo awang ram chia le tor na na sa tak then tu hi mu tu ram fo thi da ram hum hal ti hian chunga cheng nung cha te hum hal hi a keng tel tata ramngo le nungcha the inzom tat ani wangin ramngo kan hum hal hian nungcha te kan veng him tel ti na nia chuti rolin ramngo le nungcha te hum hal konga tran kan lak hian mising ten kan din hun siam tha turin ma kan labok ani ti hi sia ta poimo khopin ga sia
1: ni he ramngo tel lavin mising te tan dam khu chu mai nei om thot lova ramngo tel lo chuan kan ku sak phung zong zong hia buai ani lai khove la ramngo kan ti chireu na sa da wangin mising ten na sa takin har sa na kan tok me ka ramngo hi mising tele nung cha te nunan har min patu ani a kan thok chuate lo hi blu ta kan mamo thu chuak tu ani tle da wang hian kan hum hal hi poi mo le in ka se boka
0: adi khle mai mising te ma son nei na ken tel bo ruak thiang him lo heng mei khu le bol hlo noi chi sang sang te hi thing le mau nim le thai le ram ngu te hian an vong thiang hin zela ama ro chu a vong thiang hin tu ber kan hum hal si lo chuan nung cha le mising te hi bo ruak thiang hin tla chamin kan thi phuk phuk mai don jong alo ni hi
1: mo gu vai se du e ni to rom pai ta ka sin mo le ya khomo
0: ni e ani nam malak mai hi atok lo wa kho rang sanga zo kho kan ti bi ka te pe chuan ni he sa ta poi la tam tur kan ngai lai hian a then ai chuan ni bi khau lo mai a e chuan he ngo kan ti oi me te po ne nga oi me pak te nan tia malak na chi sang sang han nei ta thei tok chuan an hum hala a khu a te po khau jok te nan kal pu chi na ma ro chu ram duai ma muai nga nga ni a mu shen lok le eng mo lo ti pal de chun om ve cho thina ama to ye ni e we me to pon pa kan ne ta a te to pan an chu a ma ro chu a kan ra ma te ni e sa va pem chi a hun bi nei ron kal ten ma chu tiang ni lo a cham bang chi kan ti lai om het te pon om ta eng te hu ma lan tul kan ti rol hian kan kho vel chang kan nai a ken te lo thei lo ngo te chi te lo ngai kong pui alian ta tak for len kan ti chang te pon han lai cha ta ti khan in an ria bu le an ma ni ra tan kan tiang chi te po wa dar sak ten lo ngai ta ka ti ma khan kan hum hal mai ni lovin kan pak le ang chi ate a

0: an va ve an hum halaka an va ve sak thina lo nia ti khan chu tiang bok in lui dung te po va su sam tu bom mang te zel ting ka tiang manga va su sam tu chu
1: dai na mo te
0: tam zo kan nia
1: dai na mo
0: te lo ni dei me o tik tak chuan thing chang kho nga te chuan an khuai nan hum hal na na chu oi me me bar ve kan nia mi hian fel thing chang mi hian fel mo anu an khot lai nan hum hal chu an ti lui du bik lo va ti lui te chu kho pui mi thau hi gan lo ni dei je la ai he kho pui mi po kan in en fi angai ai chu la te chu ka ve khu ma
2: oi a ben va tha ka pi le mai ho ni le ngin in ko mang u o
3: ni ve hi kan ram le nam tin chu thai na tur chuan in kan ram ngo le chun te hi chi che re to lo vi la ama ro chu kan ele bar kan dam ko chu na ber mai atan thin tlang lo nei te kan ban san le thei bok si lo wa he tiang a hian in huan he kan tiang chi a kum ti na a lo a ram san thana wa doi doi lo hian huan mun he te nei thei la chu la chon ele bar ten lo hin kan nung thei bok si lo wa chu la ya ta ka chuan in kum tin maya ram kan chea kan wa duai duai mai hian in kan ram ngo thing le mau ti chere wa chuwang chuan a mitina te hi huan mun nge thi a thlai nge thi kan tiam chi la pui te se thum te le bal la tiang ang huan mun nge thi nei thei le chuan in he tiam taka kan ram ngo kan ti chere te po hi jiom lam chu pan kan ring dawa tu na ngar ngot kan kal chuan na bo chak tin ni chine soi kha bo ta ve de chu i zo kholam panga hian a guest po sarkar ram den an ngai tu saka amaro chu kan han kal nga kan mu nga guest nei ma se a in thade concrete in nei kan tiam chi te po hian chou ka te mai che ma tu ri an la ti ta ta ze la chan chu an du hun hun a khan guest kha la mai tu ra om thin lo wang hian bur khat te lo nei ve tong tong chuan cho chum na le thing pui lum na vel engem mo thil ol ai han ti nan ba khan mang lem lo wa ane pon nei lo vi wan mang re vi wa aba engem mo zul pui tak tak ti na le a le man so har le khatiang chi tu khan chi bok khian an lung hi len le atin sum seng lu tuk lo wa fe ho pa han pu tho le le dal kum tu chon lo che khol ve bok ne khan te te kha ania ma ro chu tho ma a kan lo ne a kan hal to na ro lo pu khom ta khachu a ji a a sanga sa ya ngo ta chi ta khatiang chin to la ten ni lem lo chuan helai hi phiat thiam te po hian nga ya phiat thiam lo le thei lo te po ni ve bok a helai hi kho pui nun jen nen tem zo na dang dai ve deuh la ka kan phiat thiam pui deuh chun ngai ve bok thau nei po hi
0: ni a a ni kan tun hun hi kan nakin hun tur kha ni miau si a sarkar mai ni lawa aram lai lung fa te hian kan nun nan har kan ram ngo thiet lawa kan nung cha te zalena siam sak te po hi kan mo phup na ni ti kan thiet te po hi poi mo a in hei ko mo a kan kom re ta vi me kan nu po hian min lo phun khum le sa bang ti te po lo o ma
1: zu tiang mai mai nga ti nge
0: zu ho to do mi ga ti dau a zan la ma te po
2: a den va tha ga lo mo ni o kan in kom ni leng ang chu
0: environment lam pang kan ma ni thia mang tok to win kan han soi ta du a a ka kal me ye nge zan la ma ron leng do ni a
3: a kan la ti ti tu si
1: ni a ka soi don so a nga ti nge
0: joy tui pot me u
1: ole joy tui le
2: ni joy tui u le
3: yu o ole
2: aho pro pui chu elo kale ni mo ron leng ro khai e ba ma ang ren ve
4: e khai ma pui kan lo pui kha kan lo ren ve em em a kan pui sa jong jong lo ru fe me ya ni sa na bo dai le kha na
2: oho a ba han zia lo ve le chu puli sa ti in thin tu em
4: ong pui la ki i soi ang khan a lo shi se lo khop mai kan mangai ang tak takin mangai na thin lung in an len koi ve si la wa na um tu ra om pui la ki alo chalo tok mai
2: ni e tle ma kan khosa ka lo chang kan hian kan ti mai mai po thil tha tak

atui van siang mang hlasak mi kan nge mi kha ka thin lung nge tu ti la si evlerin zul hlasak mi lungtin lungtingin ka dot mang tha ti la sak mi ngai hau si

duai sam ti lak ngai thak ta kha hlal rem ruat a lre sak ani ole tun tum mizo hla lengzem huna kan nung batan chon pisil eng zualin ngilodi ti la sak lo ngai thang u.

HIV 18 imit achhi ma in enturdik isua in la kondom ain lalpa chi na hi inve na chazo ka ni ti shiala nom chen le ri lo chu thi na khen tu lal isua chawi mamo chana ni ti hi snot social front asom na ani

0: tunrum sports magazine tihuna chuan thina uti ti kan ngai thlanga mizo te le football ti tu pui mangin si walal peka lalun moi le si la mun sang te thina uti ti na hunaron mangdol ani
1: ola tu huna chuan mizo te le football ti tu pui kan lo soyanga mizo te hi football ngai nai mem nam kan nia tu ma tangin a kum sang ni malam fe to tro han football hi kan tui pui em em a india ram chu kan thiat theuangin a cricket tui na ram mania tun ma in british so in of lion cricket te khel na sa ko vela chon india hi cricket ngai na per ram kan ni a ei nial rual lo ni a amela chum chumi rama om chung si hian cricket ni lo hian football hi kan ngai na em tun ma tangin a football emi football tak tak kan nei ma po hian a tun ma in se trok tengi ni thei a bia lampang se trok lian deuh te po khan nei khel tral zela mizo te hi football ngai na tak nam kan ni a tingtla nga te po hian ko lian vak lo wa po hian mak deuh chu mizo te hi football fi le chu kan nei sel maya mizo te hi football hi kan ngai ne tv kan en thei tir a ta po world cup a black and white trong po football hi en to kan ni a football hi chu kan ngai nal tu ka chuan kum sang ni malam deuh ani chu khata tang khan e english premier league te ka nen chowa khata tang khan ka tui em em a manchester united te arsenal te kha kho kan han tran chowa khang te manchester united ta han david beckham anoma david beckham wa khan manchester united fans kha an tam deu mon chu te ti tur khani a chuan arsenal te chuan sang ni nulama chelsea te liverpool te kha teng kharon am chho vele zela makdeu ni mizo te na football ka ngai na ta ni chu kar to pa te hian football am lo ka re chan kan khuwa te har thei em em a fiam thon sai thin ang kan an la rin tur han nei lo tan pe hi chuan premier league am lo kar te hi a kho ha thlak thei em em a english premier league te kan ngai na zual nge ni international break ramin khelom te hian en tur te kan threlo deuh thin theng ka sia kan khuwa te har le zual thin na chuan hei mi zawa tun hlua phe chuan kum sang ni chho ve la kha chung kan lo om vak lo wa mi zo te professional footballer tan ti tur tang tak tak ka nam lo wa kan thiat ma sak bet pol chu esmal som hluanga ma ma kha ani ani hi mi zawa chan su su tu lo pui tak ani ani hi a hlua kan tuai te te robata ti theo kha ha ha kan ron ni le a chuan a hnu deuh le ka je che lal pek lua te lian zo la chang te jeri moi ming thanga ti te ho te tu na chan a pui a ti theo te ron zui le ta a he ho hin chuan om le a local football po kha tun ma khan kan tui pui bo ka mi zo te hi tu nu hian futsal te kan generation tharau hi nge ni he gen z kan tunti mai chi te hi tun ma kan tuyang tak tak karon tui to lo nge ni ya ai kan hun lai kha chuan inter football tournament local football tournament te hi a he nge ni kan trang lu tuk ka an chak lo te khan inti boi te kha om thina kha zo tha chuang lo ma se kan tui pui sia kha langa khang lai khan tun na he chuan nep te deu mo ti tur ni ya tuna po hian ai football local football tournament inter village football tournament hi a om me ka chalai tam tak he chu shelo wan om karinga tu na po hen nge local football tournament om mek ti hi shelo hin om nu aling karinga tu na hi chuan ha kha ni a chuan mizo te hi kan ti la du bok chu football field pa nga ya in khel hi kan ngai na lo ta de om o kan ngai na lo de hi na shia ta te mo ti tur ni a chan chu futsal ground hi a veng tin deuh tho heng kan nei to a ti ka ngai to dewa a chan chu futsal field hi chu zau lo a football field a mun nga thena mun khat ting vel theng mo chu po chu thling lo me te ting vel chau hi ni a a ji me me ma khatiang football field pa ngai di line ti vel le ka mo hi ni a khata kha chon feedback lo po hen ti ve mai thaya kha kha e tiam ve ta reo ngai na hi ma futsal ground field tak tak a hen kan lo field lo sia hi sia ta ha tianga han ti vak hian chú tắc chú cắn cắn thu phù hợp hay mà thì thấy tôi thấy nhớ nghe nhớ phút sau cắn ngay nát chân này hì hì mi sau trở lại trong tập tập hội football field ba ngày á in khi lấy cắn quả lại trong tập hội mà trở chân riêng in cái gì á hì hì chú hì cô lại nghe nhỉ India chú mi sau năm hì football thì em biết cái này á India hì thì cái World Cup đang khéo về đang tới cái này mizo hết tại mizo ra mặt trong improvement ông lâu chuẩn ngoài năm lo vai hậu đang mất chưa vai hậu với chú cricket thì nếu mà anh thiểm thì football thì chú north east cái mà ni mizo ra mặt trong manipur thì cái đó về india chuẩn à bác thì chú hành trái em khi năm lâu cricket thì tùy bùi dọc sẽ được bốc à hoặc là này à nó khi nào có world cup thì cần dream tất tất này chuẩn cái mà ni mizo ra mặt trong yang ini revolution om no chuan hei hi world cup kan khela tur kong te poni ve thei lata a rim rim in football kan khel tam zel po hi anga ya a chan chu tu nang la ya no pang a generation thar le zol te pe chu no pan lai tang in a phone hin hum tir chat zel nu le pa ten an soi trin pa kha chu tun ma chuan no pang ho leng eng khel hin nu le pa ten ho tur khan an kau ho thina in khel lai ta kha tu nu ero chuan nu le pa ten an fa te in khel tu rim ti to zo ka in lama an phone khoi na sal tu ka he hi thlau ta khop mai a he hi he mun ta kan ngai tu nga ya he hi kan taksa kan soi soi lo tu chuan a thil thalo pon the kan ta kha kha kan physical improvement kom thei don lo wa chu chu a mi zo te football hi a nge ni Brazil ho chuan football is a religion an tiang deuh khan mi zo te pawh hi football is a religion hi kan ti ve trep trep khan ni a an game ngai nan ber hi ni a e football ai top zel mai a kau san thala ya po a sport ni ko hian football am lo hi chuan ho riu zel mi patan phe chuan kha kha ni a mi zo te hi football hi ngay na khopa e an thalai chang hin lewa nu le pa te po hin ni veka thren kha chu na dun nu le pa te hi an in khel tu na ya an en tlem chan to ni lang thei bok chu kan hun lai an en ve hun lai tak tak an footballer ngay nat ne kha kha hau lo khel to lo wang te po khoi theng e mo ti tur ni a ke ni te po hi ani ve zel thei thowa kan generation thar te po hi nakin zela player te kan triat lo te na nom ve neu neu ni chuan ti khan kan tui lo chho ve zel the a amero chu e na kan ei kan zir lai te khang te kha ti chelo se thang thar te po football kan khel te football kan en te hek te hi kan career te ti che tu te ni lo se ka tu khop mai a tun ma po khan zir na lama khan a in sum thei ta ta khau kha chu lekha po as ti tha thau si in fiam na po a lo tling tho si kha nom thri na kha tiang tur kha ni a education ina a tum ber po ni education chuan all round development a ti kha ni a zirna lama po lo tling tho physical exercise po la tha tho kha tiang kha e an du thu sam kha ni a chu chu mi zo te po hian kan improve zel hi tha e kan kal kop tir thiam hi poimo a football ti kan ngai na kan zir na nen in khuang rual tap khan a kal pui thei ti kha ria ila mi zo te hi football a hian india ram mel kan ni ti ria ila tuna ya na sa hian ril lu nei takin football i khel ze lila helai local level chau khel lo khan india ram atangin nge english premier league tenge ni la liga ti thleng te pon e mila ti khan kan tum hi sang se local level chau ni lo khan kovel muwa in pho chok thei tur khan improvement ni om se ti kha khan sai du ni e
2: ma me ran sai ran sai chin zo ma tum sang ni pathum kha mizoram a phe chuan golden year ti kan sai hial the nga central way me aizol khopuya football in nal yen tak men han bot sai a chu mai ba ka national under 16 championship kha kha kha notice zone ni ngeng heng ka sia qualifying round kha AR la mula han na chun zom le phei kha chu mizoram football bo ro kha asukena suhut thutekan ti thei hialome
3: chu a thien ho in khel mai me te kan topa a thien local football a thien sang tak tak thing te pokan oma a hei tuna no pangjok ten ejon na tak tak aron tlak chawa ananti chhomek zelandia
2: kum sang ni pathum kha te kala sei to play thei lo de leka heng te hian nizau te hi football min ngai santir chho zual zelem o ti hial khopani a an achievement a en pejuan a mizau te hi india rama football a pheju kan theune lo mm a tin a heng an achievement vangte po hi ani hiale tan ti thei mai theya all india football federation honorary secretary me point football a mizoram than chak zi ju india ram football foi tu te kal khom na sei chuak ngeng he boka ani a zirna ne na kal kop thei ala ni nge nge zui le ngala a ami singin a zir pheichuan thatakin a zir chungin football thatakin a khel thei ringa a tin a kan soi mai mi alo tur chu mizo tena football kan ngaina kan ti rol hian radio lampang hi an thok tha em em ya football in khel chung cha ringot den mani tanga kan sia thi ani veke kan ti hiap thei ome
4: football kan mel thret chane media hi ani tlang puya abikin tv ra nam tir mi na world cup an khom hi chau thin hun live thing fak choi den ena hati hun live ka kan phepha ve che lo na chu kan nu le pa den an sei tam beran dia ronaldo phenomenon anti nazarion maklutuk me samaron me ti live world te tun lai football titi tun ma hun an sei chan sei tam beran dia khang vel kha football kan mel phe chau na na ania chuan hei tuna india ram football a kan sang chau ve zela world level a sang tak chu da thleng theiri lo mai da india ram sungbi ka chuan football hei e zon nan te han cha chau tak tak a malar ma sabera kan nei chu mama amal som plong kha ani o ma east bengal dana khel khan ya chuan hei tuna ka an mla jj te ho han ron lar chawa la te a puye te lemitang tam tak isl lama te po an rin roll ani zela a club tina hian mizo player hi anom ti theide thoni to a te mizoram a chon club lun le ka blien bol ten dia ai league ka te po champion hil te kan han ni thei to ni a chu di khop chon mizoram a football hi asang chau to a tin chan mari fc te ai league lama te kan han in son chau le to ni a sang ber de hi mizo win kan lan dominate lawang te asoi thei lawa tuna po ni me ka tin ham dang reng reng hen hei kan school kalpuite animo
2: ani e mi jote hi a khel lama angot po hian kan duai lo le a khel lama kan duai lo view role hian tuna phei chuan national referee te kan han nei chhoje la he tuna ming lien deu e zo ming lien ni mi snu te kan ti mei te po national referee te an nia tin sani som ni pathum jun tha vel bor khan lal than sangi bil khothir te po an han tin chho vele jela national referee te game khela ham re re hi a hama te hian a player te hian she o man tingai lo a po ni lo win national level kleng ham sei ko phiel te kan han cher chuok chau jela tuna chau jel emor chuok chau jel tura bai sei me kan han ni chau jel te po hi mi zo te achievement le football kan ngai nat lama chuan aro pui hle to ni kan ti thei ani ite han en chawela puivia na chu kan han kal chawjela mi zo te hi discipline tla cham de bai kan ni kan ti theyanga asan chu keima ni han soi ve tangel po ni la kan khua te han ti la apo player tha kan ti kheng sang thura kan ngai te po rui hlo wang te in an han tla niyama an thlen turang te kheng theiloin an oma thei te mu hin poi em ya tuna chang thar zel te kan han chuok jela discipline te poron tha chho jel turanga ila tiro chuan ngai soi le soi nu kan u te discipline chiet le tuka wanga ma ni ni na tur phalowa football lam kal thei talo hiala om te anom nu la heng te hi mi zo te football ma kan son vi kan ti rolin he thil kan han dispin che tuk wa kan han tok thin chu awi omin poi em mani chu wang chuan thang thar jok te ron football lama ron lu chhau tur te kan ni chuan discipline tha theyang berin ma nia tha ber chu ila ka tum nge ru saru tiang dewin kan tuina zo ni jung kalila chungte ron chung zelin tha taka lo tin na chang ngei turin discipline po ti mai mai lovin coach te thu oya min zirtir tu tele min shil tu te thu anga omzel tumila chu mizoram a hin footballin ma tuna hin son zo kanga tin india rama po mizoram hi football a chuan chuan vor kan ni thei hiel pha thei don ni chu ang chuan thang thar zok te kan u te discipline se tak tak to te kan om nu ala wangin kan u te discipline chiate ka zui loin tuna enton tu tha tak tak ezete te apuyate discipline se tak tak enton tur min hnuchia hei entonin an hnung zuin tha taka football mizoram a kan choi san zel theida turin discipline hi masabera da ila tin chu ti rol chuan ila kan ti vector chuni thorolin pathian hi masabera da ila kan eng kima pathian ten lo chuan eng ma kan ni theilo ani ti sheyin football kan lu chil don ani point pathian nena lu chila rui thei thil mai atlan lova khovel thil lam mai atlan lova thei to pa pathian ta na in mang chunga football te po kan khel chho zel theinan chang thar te ril ru te ka chiam thar te poimo hleng ka share boka hian thu oi chung chuan discipline hi a che thei lo hrim hrim a chuwang chuan chang thar jok te pathian da masazel turin kanin cha bok ani e
5: football hi ni e kan ngai sanga kha kan ma khan tam takan soi to a khang ba kha po khanin amizo me chia te po hianin football hi kan ngai sang ani e thingtlanga te phe chanin football te po an pet ve ve ka tiang khanin tunla ya phe chanin ganin tim mole to a football zeratin mizo me che football la international player te po kha kan lo ni to ni mizo me che football international player kan ne masak ber chu lalzavi tefano lian boyle lalzavi tefano vanal choi tikhani a chu chu his thum april ni som ni le panga khanim churachan pura pianga veng le veng in khil atanga bul tanani a district io te chumi hnuwa manipur io a akhel chhole a tikhanin awanglai chanin manipur meche football team khawandal choi telo chanin ankal theimeulo anti thin kha ani a khati hun lai le vo in ni thlengin meche football anana da chuan india ram hi manipur in an opne chang mm ani india team a po atam ber kha ni china choi hianin kumsang kha jakwa somsare de pakwa tanga kumsang kha jakwa somra tle panga bor thleng khanin manipur le india ioin azin chuak na sem ema in khela chol san don nai kumsang kha jakwa somra tle pali bor vela manipur sarkar sports and youth services noya physical education teacher na e anget lawina thokchana nanget momal nei lo wangin mizorama ron chang swaka led department noya ldc da na te dikhana thokli a khatia angkhanin mizo mechia footballer te pokha man khanin kanlo nei di to ani kumsang kha jakwa somret le panga tangria duk inkar khanin mizoram sarkar tirin nis kolkata tangin diploma in football coaching azawa mizo mechhe zinga football coach zirzo masaber ani tangeng ngeni a training zo no thing han mizoram sarkar po in chorjui tumin ma ala chawzela adin mun tor ati fel man jep din ban doi thak tak main meni somni de pali sang kha zakwa somrat le pakwa khanin aboral ta hlo meni a khatia ang khanin ma mizo me chha te po khanin ma anlo lam ma em em a football a hian an tui ani mizo me chha te po kha chu wang zanin mizo te le football hi soi shan the ni lo luka game kan ngai san em em ani a he kan malo ka world cup te po kan ma chhon le dona henga te po hianin kan zawai hian kan phur le em em ang ti kha arin oma chu wang zanin football hi kan ngai sanga mo nom te po kan tia tin a khel po kan khel na sa ni kan ngai san zong tam ta khan ron soi to a mi zo football player kan ngai san tak tak te po ti khanin mu theya an han om te le te ang khanin ke mani mi zo de point kan in soi moi thiam to em em ma henga ti hen ma kan son na se em em ma chu wang chuanin kan mi zo ti le mi zo tinu na chuanin football hi a bitlak to ani ti la kan soi swal om lo ve ipate ang bukin mizo mechha te apo e football hi ejon na atan kong ain hong chho me ka mizo mechha nula ten football warse do thu mfa kan senior vice president te pokhanin lo sui photo thena tuna tam takin kan mizo thelai mi paten football a is anjong nas to mm ma chum thiang him lak luna kate angkha ani awangin kan mizo mechha te po in football a ejon na tla kong ain hong chho do ni ti sha in a kan ma a kan ti tur te na sa takin kan be ve to to wa henga te hian in mizo me chianu la ten football kan war deu deu do ni te po in langa a shisel em em a hengu nga hian in e tun a ye tan la na sa a mani e kan talen kan e zon na ko nga te po thathem ngai le zwal tur te po khanin kan in chanon le bokani e
0: tuna kam ngai thak ta mizote le football ti tu pui manga chena ti ti na hunun mangtu ta kha si walal pe ka lalun moi le si lal mun sanga te anni chuti zong chu tun tum sports magazine ti hun kan man ho te chu ani le ta akashwani aizola tanga puan chua ani

0: 好吧，因地林那混的，那儿是住，蛮拿竹柏因喊因地托边那混坡内老的干尼呀，的砖也混林唔得，我因尼呀遐那儿是等混上上啊，district 上上啊，安么啊，等给您跟地昂托边district 上啊咪的不因真不应该的，但。Trần Pui nó tên lâu bé á, tên chùa bà gà chuan free clinic tê, khá ăn khá ăn lâu tì về vết thâu anh đi, thì khá cần xây bè lệ đủ bốc anh đi.
1: Alo mong bè hey nha day chú cần ăn mang bây à mà sẽ day hết tiệc international ăn hoa bát ni bi cần ăn mana hiện nên thu bùi thành đỡ bị tiếc không chuyện à khăn xin áp cần ăn xây rồi rồi tổ à nhà tu nhà chú tiền khách tiền chú cần nurse tế anh em thuộc chắc cần anh em chung trang tê cần hẳn war chho de wati te pokhan ya ani le hemi a team ne taka hi en te kumatang in nge hemi international nurses day a hian team ne tan ani ya e englam hui nge team a hinan than tla pui ti te kha a sei team
0: lom o me e ka ka kan sayanga kum sang ka zwa sum sari pali e atrang khan Florence Nightingale pian cham hi Narcissus de yatan man ania ama kha chuan an mang zia thona ngina e ani bi kha khatang anga ruat sta kha om chuang lova man zia ni ma stela e sangkha zukwa samsari pali atangin e Florence Nightingale pian cham man kha ania ti chuan khami atang khan e team hi kan nei tran chawani ti chuan hun masalama ni china kan soi to ang khan e ama a thim an thana kha chuan a wangtlang hristel na e chung chang a nurse te na e an mo phur na te nurse te ti tur te khatang ang chung chang kha e thim an khan tlang pui ani ni ma stela kum sang ni som pakwa atang e ro kha chuan e nurse te thuam chak an ngai na chung chang kha kha kha ron da tlang pui ta a e nurse te hi tun huna le na kin huna e mi pui te hristel na in nga na an ni awangin kan ngai saka kan thuam chak angai ni ti kha e an ron ngai to chua ka chumi ani awang chuan an ta na sum kan sen te hi ui la vila heng an mamo sang sang na thata ka an tho theina turata na e kan thuam chakhi apoi mo ani ti hoi khan kum sang ni som pakwa atangin thim hi khan anita ani
1: an ti tu lam kong an ti tu lam hoi ringo ni to lo dewin mo an ma ni lam thuam chakha
2: an ma ni thuam chakha
1: kha kha an ma ni tan chou ni loin an tho saka mi pui ta tan khan
2: an tho saka mi pui ta
0: na cha zo kan tho te cha tu re tan khan mo
1: na kin a kan la soi zau chu tu ra ngai te khlam chung chang po kha an ni le kumina hian in enge thu pu ya khan chin ha kan soi thuk thuk to khan in kan ri a ni thu pu ya hian eng enge kan neya englam hoinge ti kha pimangori mi se sadan ne
2: Kumin International Nurses Day to pui a hian our nurses our future empowered nurses save lives ti ania ami zo chunga kan handa don chuan kan nurse te kan malam hun nurse thuam chak ti chak ten nun na an chan him e nurse kha te kha kan thuam chakanga kan ti chak turani ti dewani nun na chan him tu te an ne wangin ti kha kan thu pui ina asoi aron ken deu ber chuni ta a acha chu nar sei dam lo en kol na ami poi mo tak chak na le theina tam tak nei an ni bok ani ani ta ga chuan health care cha nei tur chuan tu na kan nurse te hi tun ai tha zo ka kan thuam that an ngai ani he khovel pon na mu chang khop me an nurse thuam that e an ngai na he kan ti chaka kan thuam that kha e tun ai na sa zo khian e engi ni mi pui tan an chang kai zok don ni mi pui mi dang te nun na kha an chan him le zok don ni ti me yang e engi man ru cha te po niang chu kan soi se langa e khang kha e kumina thu pui ina aron ken ber lian ber chu ni ta ni
1: an ni le kha mi angi an na tho chak ti te an malam hun malam hun karanti anchi sarkar action.

0: Ole tuna chuan hei an thian ho hming putu pasiama thian te anin ti thina ama pasiama an helen mai hi chunin pa polani melo tlang walani tho mela a iming te iming pum te min shil them sia mai ni kan ringo ta eng ti kan ko wang se
1: o kaming hi siama nia kaming pum hi ginza siama hania an thian ho hei kan ina hen kan leng khom thina chumi ming choi chuan pasiama in leng te anin ti ve ni mai hei te kan tim thai dar dar khom mai
0: ani tak su van lom on vetro in tikat ringin kom lom tong
1: a kan in kom huni ain ang lo hluma mo a then hi chu no pang te ta tu in kom to te then hi chu a ka college kal pui te ani hloma a chu tiang de unoi chu kan ni
0: ani tak su ale ale ani le kan kal chan lama khan han lu donila la leng je me mo leng long lai du song tam hian than sak ve da tro
1: ye kan college kal lai da kan soi ta boka silonga khuan saint anthony's college a khuan BA kha kan zir ve thina silong hian kan lung hi la len ngang maya tuna po hian mo a kha silong vel la kan om laya selton official te kan han sira dorothy fo wangin anti te kha kai ni thilo ha jona cham veng veng thai thin maya kan ti duani chu hey silong kan om laya kan dorm vera mi zau om khom te ya kan han in hor khoma a sound box ne na kan han zai hup phup lai te hangai om ka ti thin khop maya a chumi be chan deu chuan jirsang zelan ani po shilonga phua thonia jirsang zelan shilonga moi takmaya hlim zan ti a phua kha kan thlang du dewa harem chuanin
0: avan thaim a i chen te poson longa thla sela dum hle mai taro ani le chen te ba ka sonin ngai thatu ra du dei ne em
1: a sak deu ka sebra zong ka chen te khan ni deu ber maya chung ba ka chuan hei helaya ka thien thar te a kanina ron leng chen te tan po hian ani tel bo kang chu
0: ole ole hein chen ho hi in chikim le maya nang kumla ma pai upadu beranga nang ai no pang fe fe ta pon ni loma a nang ma pai fe shim shim ti khia te lom om le mai to na chuan zir sang zela nam te in lim zan ti la thiam tak maya ama phua ni ngei mai a sakha lo ngai thang u

0: ole tuna chuan in hei mi chelam kan an thut vele thukanga kabula hianin nula kan tiang nge tlei rol duam tak mai o mama mi ming min shil theim
1: o kaming chulal mel so mini
0: a ite kan ko phang che
1: somte min ti
0: a somte hei du zwal la tan hun khan ya khai chen te pon an thang to hlomai lo shilomin kan ringa khami ba ka khan in leng zem le leng lo ngai tu zong tak mi han than sak vela
1: o si ba sang an thiam taka sak diru na ti hak lo thang bengi
0: a than chane mo than sak du ten omem
1: si ba sang a he ke du shim shima ai diru na ti big phi chu zan lai mu don han ngai thak bel te han in ngai thak nom ko tia chuan than sak du su chian te hi ni mai
0: a ale ale alam o me tona chuan si ba sang an diru na ti la sak khai lo ngai thang o

0: kan la dot le thang tu tur hi hei pasiyama ta thian hawa sonin an khon bol de ber ni omania an mela po pui pa de rup maya iming mian shil da che thian pa
1: le coming hi vi sharing clock ani
0: oh te kan ko vang se
1: pureng aminti mai
0: ani mo ale pureng hei leng zem le leng long ha than hun khan ya idu zong tak mian than sak vela
1: le hei lom khop mai tha than hun te min siam saka te kum te min chal de ve tua chu wan chung kum ne nei mil tak le ka thun ton mek nei mil tak thanga jong te na sak nu pui nei ngen na ti ra uthang ve nge
0: avan chaim kha than san po khai soi hal de wa tu polin nge i than de nang ma pol khan ile o ma ani lo pui nga kha tura du po khai nei re reng mai thaya chung te chu mi han shil ve le la ta ro
1: ne ka chung te le engawi khan longai thlangai se kati khop mai
0: avan chatak em ale ale alom amle to ke longai thlangai yang tro tuna chuan nu pui nei ngen na la thanga zong te in thiam tak maya asakha ilongai thlangu

0: Vena hian du zual la thanna hun kan mang me kani tuna chuan hei pasiam ta thian hovan hanu ber turin atlangwal pakhat ka bul a hina oma e iming te mian sil vela thian pa
1: o a pasiam cha te wa hian in kai hi ano pang ver kani ya ti chuan in kamhung po hi a modern de ber kati do nge alan la rem puya kani ya chuan in ming kaw dan hi kalo soi ngan venga hei kan chen wa zon ano te ber po lang kani wang hian in ka pasiam te ho le zong zong po hian in lan pui ti ming kaw thian ni
0: ani taksu ale ale hei vein hi du zo leng zem le leng long na thlan hun khan ya anu nu bera kan han so chepo su om le mai tro no pang bera ndo do ber khan ya top khar tu poi ni reng reng e tu na so nin kan than chan lam kha an kal do ni la lai du zong tam hian thal sak vela
1: o leng zem lam pang la kan lo thlang de nga anu pang bere ti lo hian in mang ai na lama hian in kalo dai thuk ve ang reng to wa chu wang zo nin I kam ngai sa em em mai man lai han ti la hai kala no pan wang hianin katan chon man lai ve kan dia a pu si fel la a in tong le ngai yang ti kha lo than ka du ani
0: a ale ngai kha tur du te no mem
1: o na a chang hi na lai te hi han soi zo ka du a het lai sik tui luang kir ma lo chon no min rin um reng reng nang e kanuna chalin ka tiam non le nang che alo tia pu si fel hianin chu chu I bung kon lampang nu la tang hianin karon thang duwa I kaipo hi hemi khopuya hianin hatokin karon oma kan din mu hin ang eme meya chuwang chon atang khan kalau thanga atang chon karin omra ngang tika hemi kal tlang hianin kalau soi du bok ani
0: ale alam om lemai bum kon la po su chan chin han she chun zoma sa kom lemai tra ama da lo in she tura nga yang
1: ale
0: tuna chon sia fel ming thangan thiam tak maya asak tong le nge yang o ti la khai lo ngai thang u